0: 95.1
1: Wazobia FM.
0: Took him out. Konile ogbo ko so fun toko ibe oni iroyin re.
2: Ojumo re ojumo ayo ojumo dunun lo tun mo mi ni kutukutu owuro toni irewa mi re mi orohun meje fa ba mi oke to ju ope lo oba to de mi ateyin ololufe kan ni si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo ni won wa nle iwosan ti won kigbe on ta mi on ro mi be awon kan ti jade ti won ni ori ofe ati wole mo emi o fi yo won o mo fi dupe lo oba deda seda ni toreru to ba mo nuro ni o mo pe du idire ti mo fi dupe temi lohuro yi Ibe oni iroyin lo tun ru gbagbede se ti gbo yin latori kan ni 95 o le ko dondo wa Zobia FM loni tin se ojo aje ojo 14 ninu osu kesan odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole ade di ise ma se agbole lopo ni tohun baliki zirewa mirila wa ni o ma karoyan fun yin Aje amurin ajopon lowuro yi latori igbakeje are tana Atiku Abubakar nibi ti Atiku ti kepe are Bola Tinubu wi pe ki are wa se isiro lekun rere bi won se lo owo ti won toju pamo iyun lori owo ran wori epo ti won yo kuro lata ebi egbe awon oluko ilewe giga fasiti asu se dukoko wi pe awon tun fe gun le iyanse lodi bako na ni awon eyan jankan to fi mo are orilede itana Olusegun Obasanjo Aliko Dangote ati gomina pin Adamawa Tony Amodu Fintiri ni won peju sibi isiku alaga gbogbo egbo iselu PDP tana iyun Alhaji Bamanga Tukure leyi to waye nilu Yola nipinle Adamawa lana ode yi bako na ni osere ori itage ti o tun je asofin nipinle Eko Desmond Elliot tin rawo ebe si adari awon osise are iyun Femi Gbajabi Amila lori wa ti Elliot wu lasiko eto idibo abele egbo iselu APC to waye bako na ni gomina ipinle Ekiti tana Kayode Fayemi ti se ikilo wi pe yike ye egbo iselu kankan won ko gbudo lo ile ijosin gege bi rin so iselu iyun nipale mo fun idibo gbogbogbo odun 2027 to nbo lona bako na ewe lata ebi ajo INEC to nri si eto idibo nile wa se ti fi iwe oruko awon oludije dupo to ku ti won yo dije lodun 2027 sita eyi ti mu ki dije lori tani yo de ori ipo fun ipo awon asofin orilede igbera so ti on ka re si to 109 bako na ni ijoba apapo orilede yi tin gbero lati gbe iwe eto osuna ti odun 2027 lo si waju awon ilegbimo asofin orilede wa ninu osu kesan ta wa yi ninu akitiyan lati mu akoko fun eto osuna te si waju lai je pe eto osuna ti odun kan ba ti odun miran nile leke eto abo owo ile ise olopa ile wa ti te onka awon afurasi 262 bako na ni won gba awon 37 kuro lakata awon ajinigbe kakiri korokan do orilede yi iyun ninu ise takuntakun ti won se laarin ojo 5 si ojo 11 osu ta wa yi bako na latari ikolu ati iwa ikorira ti awon orilede South Africa n se si awon orilede wa won tun ti se be gba emi lenu Bishop Michael Fakunle ati James Nwanko ni orilede na eyi si ti mu ki awon orilede wa ma ke totan bako na na wo le ise olopa ipinle Ondo ti barakunrin Oluwa Tobi Babatunde ti won fura si pe ohun lo n pese agbo to ti se kupa ogun logo awon eniyan nipinle nilu Araromi Obu to wa ni ijoba ibile Odigbo nipinle Ondo gele bi awon olopa ipinle Zamfara se ti bere si ni gbiyanju lati don la awon imamu mefa ti awon magbebon jigbe ni ijoba ibile Bakura nipinle na bako na na awon magbebon se ikolu si awon ologun Operation Boss to wa ni igbeti to wa ni ijoba ibile ore lope nipinle Oyo won si dana sun oko awon ologun kan ofere gege o di oke okun nibi ti ohun ija drone ti orilede Russia ti ba oko ojurin kan nitosi enu ibode orilede Ukraine ati orilede Poland iyun leyin igba ti prime minister orilede UK Boris Johnson ati awon eso eleto abo ile Europe gba ojo ona hun koja leyin to tumo si wipe ori lo ko won yo lekere daraya lo uro toni ninu dija awon obirin ti yojo ori won ko jogun lo iyun FIFA under 20 women's world cup fun odun 2026 ta wa yi iko super falcon ile wa ti peregede ninu figagbaga ko mese o yo lata bi won se lu iko caledona ni alupa moku ami ayo mewa si o kan lo bade Ibe oni royun ni ju bayi lo latori koni 95 ile kodondo wa Zobia FM. Nje tu pade wa ni dede ago kan ku seju 15 ni wa ta ma mu royin kaakiri le wa ti loke okun wa se ti igboyin. Balikizi re wa mi ri la wa lo ka royun un se ti igboyin lowuro yi. Aku amojubo se tutun ose yasan wa sire. Ami.

Ijoba ipinle Zamfara ti fi ose meji kun ojo iwole awon akeko latare ajakale arun ona fun didun diphtheria. Bako na ni ajo jambu ni yo ma se furuko sile fun awon akeko ipele HND ni awon ilewe giga gbogbo ni se atawon ilewe giga toku. Bako na ni orilede China ti ko iroyin nipa pe awon ni won pese aworan satellite ibuba awon ologun orilede US fun orilede Iran. Akude dasiko yen eyan wa asiko ise lataaro iroyin kaakiri ile wa ti loki okun lo tun de se ti gbo yin lati le se aladun wa Zobi FM loni tin se ojo aje leni tin se ojo aje ojo 14 ninu osu kesan odun 2024 to se dede ojo keji ninu osu Rabiul Thani odun 1448 leyin ijira Balikis Irewami ri lawa ni o ma karoyan un fun yin. Iroyin wa tosan toni gbera so lati ipinle Zamfara nibi ti won ti gba awon obi atawon alagbato atawon akeko ilewe girama to je ti ijoba papo ni amoran wipe ki won si mojuto awon omo won nile latai bi won ko se ti mo akoko ti sa eto eko titun yo bere nipinle na ninu atejare ti alaga egbe awon oluko ati akeko Pastor Ray Asaboro buwolu lo ti gba awon obi niyanju ohun gege bi ase ti o gba lati owo awon oga agba osise ijobo orilede yi oni leyin jiroro pelu awon wonyi ni wipe ki awon akeko si faramo awon obi won nile papa julo awon ileiwe ijoba Unity Schools di igba ti won yo fi yanju oro lakotan o ro awon obi lati ma teti si iroyin eleje oni bi won ba yanju oro na tan won yo kede re tita lati mojo ti awon akeko ohun yo pada si ileiwe. Gele bi awon osise awon ileiwe girama ti ijoba papo yun Federal Unity Colleges se ti fariga wipe tipa titipa ni awon ileiwe ohun yo si wa pelu bi ijoba papo se ti pase ki won si awon ileiwe ohun eyi waye leyin ti gbogbo ileiwe kaakiri korokondo orilede yi ti pada senu eko fun sa ti odun 2026 si odun 2027 loni ode yi. Egbe awon osise ijoba agba ni orilede yi ni won pinu wipe won ko ni si awon ileiwe giga Federal Unity College sohun ti onka re to 115 to wa kaakiri korokondo orilede yi titi digba ti ijoba papo ba fagile ipinu won lati so awon ileiwe ohun di ti aladani. Ninu atejade ti awon osise na fi sita lojo Aiku ni won ti so di mo ipe ijoba papo ko le kojinijinu ba awon pelu ase ti won pa tabi koko beru ba won iyun lori ijiya ti won ni won yo fi kan awon. Leke eto ilera ijoba ipinle Zamfara ti fi ose meji kun eto iwole eko awon ileiwe ijoba ati ti aladani to wa kaakiri korokondo ipinle ohun latari kilo ti won gba lori ajakale arun ona fun didun iyun diphtheria won ni ojo aje ojo 28 osu ta wa yi ni awon ileiwe yo wole pada fun sa eto eko tuntun. Commissioner to n ri si eto eko imo ero ati imo science lipinle na Abubakar Gajam so di mimo wipe awon se leyi lati dabobo eto ilera awon akeko ati awon oluko to wa nipinle na oni sisun ojo iwole ikeko ohun siwaju yo fun awon eleto ilera ati awon eleto eko ni anfani lati mojuto ajakale arun ohun to ti gbinoya ko won ba gbinoya si bi awon akeko ba wole ileiwe pada. Leka eto eko bako na gomina ipinle Boronu Ojogbon Babangana Zulum ti so di mimo ipe onka won yara akeko ti o to 500 ni awon magbebon ti baje lati bi odun 10 ti won ti n se ikolu si ipinle na gomina lo sisọ loju royin ohun lasiko to n se afilole akanse ise kan nilu Meduguri lana ode yi oni opolopo awon oluko atawon alakoso ileiwe ni won ti padanu emi won senu ise lafikun oni kiko awon ileiwe ohun pada ko loja bi ko nse bi eto eko yo se tubo gbile si ti fokanbala ti gboya yo si wa fun awon akeko fun ojo ola won. Lakotan gomina Zulum ni owo ti o to 46.98 billion naira ni awon ti na si eka eto eko ese kuku ati eko girama lati odun 2025 si odun 2026 ta wa yi. Bakonu ewe gbogbo iforukosile fun awon akeko to fe wo ipele eko HND ni awon ileiwe giga gbogbo nise awon ileiwe giga atawon ileiwe colleges of nursing science ati health technology
ajo jambu ni yo bere si ni moju to won bayi ajo rile de yi ni won ti won boju to eto eko imero ati ise ona MBTE lo fi royan won lede ninu atejade ti won fi sita lojo kesan osu ta wa yi ti akowe agba ajo hun ojogbon Idris Bugeje Buwolu to se fi sowo si awon ti oro na kan leke eto eko won so di mimo wi pe atejade on waye leyin ti minister to nri seto eko nile wa omowe tunje alausa fori kori pelu awon alen loro leke eto eko ajo jambu ajo to nri si ise agunbaniro nile wa ile ise ijoba to nri seto eko ati ajo MBTE Bugeje ni awon gbe igbese yi lati fopin si foruko sile ayedero ni awon ilewe giga ati lati mu eto eko orilede wa ko le tubo gbepon si ewe awon osise agba leka eto eko ti o nka won to 100,600 ni awon ilewe giga fasiti to wa ni apa ariwo orilede yi ni won ti fonte lu ki are Bola Ahmed Tinubu wole lekeji gege bi are orilede wa eyi waye leyin ti olugba nimoran pataki fun are lori oro oselu Ibrahim Masari se ipade pelu awon osise agba ohun lati jiroro lori ipo ti orilede wa yo wa lojo waju lagbo oselu jiroro ohun ti won ti lekun mori se ni gbongon Umaru Musa Yaradu ato wa nipinle Kaduna ni won ko je ki awon oniroyin wole lasiko ti won bere ipade na sugbon nigba to ya ni won fun won awon oniroyin ni anfani lati wole wo itakoroso ohun nibe si na awon osise agba ile eko yi ti fontelu are lati wole lekeji ewe lata ibi ajo to nri seto idibo nile wa INEC se ti fi iwe oruko awon yoku awon to ku ti won yo dije dupo lodun 2027 sita fakaja ti tunbo gbile si lori awon asofin wo ni yo de ori ipo fun onka ipo asofin 109 ti won yo soju kaakiri orilede yi pelu oruko ti won fi sita yi awon egbe oselu atawon oludije ti mo awon ti yo dije dupo asofin ohun ninu dibo ile igbimo asofin agba ile wa eleyi ti o wa ninu osu keji odun 2027 idije ohun lo kun keke fun awon ikun oloselu ati awon gomina to je wipe isejoba sa isejoba won ma fenujona ni odun to nbo awon asofin tana ati awon asofin ti won si wa nipo lowo lowo awon oje tuntun ninu oloselu atawon eniyan miran ni won kun keke ninu iwe ti won fi sita ohun iwo oruko to keyin ti ajo INEC fi sita yi ti se afihan awon oludije egbe oselu kankan nireti wipe ki won tesiwaju nipa kiko awon eniyan jo fun ipolongo ibo na ewe oludije dupo asofin ile igbimo asofin agba fun arin gbungbun ipinle Kaduna labe ase egbe oselu APC Sheu Sani ti bere si ni ro awon orilede yi lati ye ma foju odaran wo awon eya Fulani mo ni orilede wa oni nitori awon die ninu awon eya Fulani wiwa odaran ko tumo si pe ka ma foju odaran wo gbogbo awon eya Fulani to ku Sani lo pe ipe yi lopin ose to koja lasiko to n ba awon akeko ileiwe giga fasiti Ahmadu Bello eka ti Luzaria soro oni eto abo to me ati isoro igbesumomi to gbile si lapa ariwa ila orun orilede yi ati ni apa arin gbogbo ariwa gbogbo awon eniyan orilede yi lokan ko ya eya kan ati ede kan sile rara be lo tun benu atelu bi ikolu awon magbebon ati awon adari won bi Kachala Aliru ati Bello Turuji oni iwo daran ti won wu yi o je isoro okan gbongi nla eleyi ti orilede wa lapapo n koju lowo lowo bákan náà ni ìjọba ìlú Abuja ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ènìyàn méjì ni wọ́n ti gbé ìkurujẹ lọ́wọ́ ẹbọra látàrí àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀nà fún dídùn dipteria tó gbìnà ya nílùú ọ̀hún akọ̀wé fún iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ètò ìlera àti àyíká nílùú Abuja ọ̀mọ̀wé Adédọlápọ̀ Fáṣáwẹ̀ ló ṣiṣọ́ lójú ìròyìn ọ̀hún ó ní òǹkà àwọn ènìyàn 15 ni wọ́n ṣe ìwádìí wípé wọ́n ti lùgúdi àrùn ọ̀hún lọ́sẹ̀ tó kọjá tí àyẹ̀wò sì fi hàn wípé àwọn 5 ti lùgúdi àrùn náà léyìí tó mú kí àwọn méjì pàdánù ẹ̀mí wọn tí àwọn yòókù sì ti gba ìtọ́jú tó péye wọ́n sì ti dá wọn sílẹ̀ lákòótán Fáṣáwẹ̀ ní pẹ̀lú bí àwọn olùgbé ìlú Abuja ṣe ń bẹ̀rù lórí àrùn ọ̀hún ìjọba ìlú Abuja ti dá àwọn ìgbìmọ̀ kan lọ sí ìlú Karachi àti agbègbè rẹ̀ láti ṣe àyẹ̀wò kínníkínní lórí àrùn náà kán sì fún àwọn tí wọ́n bá ti lùgúdi àrùn ọ̀hún ní ìtọ́jú tó péye lákòótán kí wọ́n tún ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn olùgbé agbègbè náà
ofere gege o di oki okun ni bi ti orilede china ti koro yin nipa ipe orilede china lo pese aworan satellite buba awon ologun eleyi ti awon ologun orilede us farasoko si nilu jordan iyun ki orilede iran to se kolu asileyin ti won se kolu eleyi to gbemi lenu awon ologun orilede america meta ninu royin ti ile ise royin wall street journal fi sita lopin ose to koja yi loti shalaye ikolu to orilede iran se ni ojo 17 osu keje ti ohun ija to n ba fefe sise si bale si buba awon ologun aja lojo ofurufu muwafaq sauti to wa nilu jordan bo tile je pe iwe iroyin ohun ko toka si pe orilede china lo owo ninu ikolu na sugbon ti are orilede us donald trump gbiyanju lati din ije pataki iroyin na ku eleyi to si le fa iberu bojo latai bi adare orilede china se n gbero lati se abewo si ile funfun balao iyun ni ojo 24 osu ta wa yi lekere daraya losan toni agbabalu lowo waju fun iko super falcon lobirin orilede wa ramota lai karim ti so di mo ipo orilede wa yo se takun takun lasiko ti won ba n koju iko orilede england ninu dije fifa under 20 women's world cup ti odun 2026 ta wa yi orilede wa ni ori ba se ninu dije ko mo se oyo nibi ti won ti lu iko new caledonia ni ami ayo mewa si okan lanu ode yi iko orilede england na peregede lasiko ti won koju iko orilede brazil eyi ni yo si mu won ma koju iko orilede super falcon orilede wa karim ni o dohun loju pe awon yo ja ajasegun ayin yo si de ipele to kangun sa se kagba ninu dije na iroyin kaakiri ile wa ti loke okun ni ju bayi lo losan toni egbo koko nu re lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitóyin létí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Zamfara ti fi ọ̀sẹ̀ méjì kún ọjọ́ ìwọlé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ látàrí àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀nà fún dídùn diphtheria. Gẹ́lẹ́ bí àjọ jambu ni yóò máa ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìpele HND ní àwọn iléèwé gíga gbogbo nìṣẹ́ àtàwọn iléèwé gíga tó kù. Bákan náà ni orílẹ̀-èdè China ti kọ ìròyìn nípa wípé àwọn ni wọ́n pèsè àwòrán satellite ibùba àwọn ológun orílẹ̀-èdè US fún orílẹ̀-èdè Iran. Ìròyìn káàkiri ilẹ̀ wa àti lókè òkun ní ju báyìí lọ lọ́sàn-án tòní ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ tí ń tòmọ́ tó ẹni tó dìlẹ̀ agbára mú Abdulrahman Balarebe Isa ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Baliki Ìzérewà Mirila wà ló ka ròyìn ọ̀hún sétí ìgbọ̀yìn. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lágbo fàájì ní dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́ òní. Ó dìgbà.

atota nwa ototi bie okwe ka ndi igbo na akpo ndu ebi ebi de kosri we de ejunwa we make anyi mata na government nke obodo Zamfara e mego ka igota nke oma mbida akwukwu ma agwo nke ogba anwa ga ejunwa yo buru nke adoti kuziri izu ka bu ozuru oke o buru na onwa September di na abani 12 na 8 ka ha ga akpaba nkata ma ga ebidozi ka ona aga ga ebidokwa de kosri we de government governor nke obodo Borno bonya na akpo okammuta babaga na ejigo nnonwa yo we make anyi mata ope katampenya bruze gene o la akwukwo onogugu akari puku ise ka ndi obata obodo ajuo iji nnonwa yo we tusasi amagbagusia na mpagara di ichi ichi ni menya bo obodo anwa maka osi na we de ete ka ko jiride njo o ga adi mma o manite gokwe ozugbo ozugbo igba mbofu na aga eji nwayo we guzobekwe ọtụtụ n'ime ya bụ ogige ụnọ akwụkwọ ọ sị na ọ bụghị naanị ịlụ ogige ụnọ akwụkwọ ka a na-ekwu a gari eme karịa otu atụrụ anya maka na ka ọ dị ugbu a ihe a na-ekwu okwu bụ gịnị a ga-eme ya eke ugwuo ụlọ akwụkwọ nwere na mgbe gara aga bụrụ nke ga-echigatakwa azụ ọzọ igwe mmadụ ọnụọgụgụ ya dị ọtụtụ bụ ndị nke nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum bụ ndị mpaghara obodo ogwo ejigo nnọọ nwayọ ịgụ otu mbọ ntụmbọ mes kalaba ị ga-afụ na ha ruru ihe ruru gịnị 600 n'ọnụ ọgụgụ bụ ndị na-ekwu na-asị tinubu ga-abakwa na agbata nke abụọ otu ogbogo ụtara ejiri ya mụ ụtọ ofe ọ ga ga-arịkwatakwa anyị ga-ebinyere ya aka ihe a bụ okwu ha kpụ n'ọnụ na-ekwu ma na-ekwu ya dịka ukwe dịka o siri wee dị eji nwayọ mee ka anyị mata nya bụ akwụkwọ anwụ aba afa nke ikpeazụ a ndị bụ ndị ụla ndị otu INEC wepụtara maka otu a ga-esi eme mbinye aka bụ ndị tozuru oke isozo nya bụ ọkwa ka ọ dị ugbu a nya bụ ọnọdụ emego igwe mmadụ ọnụọgụgụ ya dị ọtụtụ bụ oche opekata mpe ọnụọgụgụ ya dị 109 dị n'ime obodo anyị bụ Naịjirịa gbaa gburugburu abụrụgo nke eji nnọọ nwayọ na-eme mmakịrị na-atụ nya na-akwadobe ma na-akwadosi ike ịfụ na a ga-azọ nya bụ ọkwa ihe o ji wee bụrụ nke kara aka ugbu a bụ ọbụnabagoro onye nọ n'oche gọvanọ ọ ga-esokwezọ ọbụnabagoro onye nke anọghị n'ime ya na-enekwa otu oche sineti inu anya o nke a mere nwoke na nwaanyị jiri wee na-atụ anya mụnwa ga-eji ye mụnwa ga-eji ye mana naanị oche bụ onye maara onye ga-anọ n'enu ya echebe ka esi n'ime wee rara ụra chi nwere ike ifo ma jikwakwa ọzọ n'ihi ka m jiri wee sị ọ bụrụ na eriwe anụ a ga-eji azụkwa ụgwọ site n'ike nke obinigwe echi niile ọ fọrọkwa nkeji 15 ka elekere 12 weta ụkwụ mụ na unu ka ga-anọkwa maka ọ dị ugbu a n'ọdụbenu nwaada ọmụmụ asaalụ richa micha aka yojori nwa MC Jolly ka o ji nwayọ bụrụ unu na-aga ganye na elekere 8 a

0: Are ade sesan ibito ye. Are sese itona balaye practitioner ni ipinle Kano. Eku aseye ana. Oju oni tiyin. Are ade sesan ibito ye. Mo dupe popo lowo yin o. Isese itona balaye oni baje o. God bless you sir.
1: Lani ojo kan wakati
0: mo ti se ojo opo sile fun gbogbo eyin ara ile eleyi te fe pe ke loro Senator Solomon Olamilekan yaye on leni tin so de mimo pe ah ka ni Olorun oba mi o ke gbe ohun de ipo gomina ipinle Ogun latari awon ipa ribiribi ati ha to gogo ko so ohun lorilede ye ohun fe fi ipo da lola gege bi olubani damoran pataki leka igbelaruge ase ati gbogbe to joju ni gbese te eyan ti le gba fe to loyibo npe ni tourism and culture. Hello, the caller.
2: Hello,
0: Oruko yin ati bi te tin pe sir.
2: Oye wa di
0: kan de. Ah, baba Alase yori re o.
2: Baba Alase yori.
0: Kemi Ola yin ogun sir.
2: Hello, ma'am.
0: Mola tun Alase yori lojo Saturday e ba wa dupe o.
2: Ope ni ko Olorun oba.
0: Oluwa seun.
2: Yo ma kale.
0: Amen.
2: Alase yori o ma ba.
0: Tori pe agbodo yin eyin na te wo wa sunsunsun te fun wa loruko Alase yori. Te so wa loruko aburu
2: e ti si se de be ni
0: adupe folo e se ngo sa
2: yes
0: oye pe ke loro
2: nipa ti to ogogo atomo re yen
0: hmm
2: won le fun omo ogogo
0: kini o fi se
2: o won le di ni pe yes ki se nkan to special ku to di pe won o announce nkan won o ma se meeting laarin ara won eni ti o de governor ri to ba dun governor to ba de be na ni yo sa mo bi o sa ti ma se
0: All right. Thank you very much, sir. Thank you. God bless you, sir. Eshugo. God bless you.
3: Oni bo se ri o layo ojo si gbogbo oni bo se ri ṣugbọn ni seyin to pe
0: eyin na le darapo mo wa lati pe ke loro ni rirole to ni e ma gbagbe o wipe